yenim sa adiye chia isum di kai ba. Oh sa adiye chia isum di kai bo. But isum nen kaho. Tichre num watre usum besu ya najo. Adiye chia ne nijia ba. And then the sumaduru wo.

0: tu o man no eguo tu aban eguo na krofo di sika e fa ne fon so ni ade nti ho sam de o man ma e ye mu anim sam e ti sa sam no a e na men sha south ma she be jeni honorable lawyer nana ejay bafo ewua ekọ court ho afi court dan ne ho nipa ma ne tri so a asa ye di agro asa ye tonte ababa bi so no pa obo eben lawyer okoya na sam ne se wo fi economic and organized crime office iyoko na iyoko no ofri no oba ba chi mra shebedwani lawyer ni no ene ye na ye pani bra behwe e wo court dan ne ho otumi che no ana wantimi anche no emu asem die ye sentre ni philippa atanga e wo ho philippa ma ha
1: ye ni anana
0: wada roma boye die course no mu ai
1: yo ene
0: me
1: just south na shebedwani na me die ba ku wa eba ka high court na nti oba ka high court ni be next ni a friend of Salome e wukipa ko ana no ye ko che no po adenta circuit court adenta circuit court che e yon fan ni so ki ni chumi lo ya ba ko e wase omu nji sa adye ni utu e ni si no oma ba a ka high court se omu be teke atma Salome e wukipa ko nene omu ba a court ni ko si yene se lawyer ni ofi aban lawyer ni ashe ye e ba ye ka opportun e ka chiwe oti mo abo alima e alawa ba se se a tem na da court ni lo ye nyen tu lawyer ni ofi aban lawyer ni ashe ye abo no be ti ni mu aka a tem ni ti awa ni so se e na am fi ada e no mo nsa kan ka ta se lawyer ba ku wa mo e ba ka high court ka e be ti bi en ti no monday so san ye holiday en ti no omo ntumi enfa ema loye ni e woso ko no ene o bi ni mu e ka se ni ni ti awa ne se o se embre na ye de mo omo no e be si ne no embre ni sha e ti no be a court ne mo omo ne ka no mo ko hwe hwe en kra se ni no e mu aye omo mo o bo so omo fa me support ni e na loye ba fu wa ka se de bi a se na ye ka no e yo bi fa hu di wa se mo ye ka no e ti no e si friday be si ne no omo ntumi nka se ye ma wo mo emre enti ebe ya court ni ewe te court ni kezi ya court ni ma omu nka nene ena uti mwafo ni ka se na anu ni siwo adenta circuit court ni ye proceedings no loye ono judge no ni nsanka ni ya uti mwafo ni dine nsan shisha ati enti no ebe edi enti obe strete omu nchuta na mwone na sanka ata ni mwezi ni wase nebe ya ubitu ni ashimu na ni ewe suwa noso kama waka enti omu kan se vie na uti mwa bone kache ya bai loya pinyan che ye se so omu ni mse asema ye kane obi fa omu diye mwa semu ye kano enti omu ntume nyani omu te vya ewo office ko enti omu omu echina nanka abai loya pinyan che ye loye nino ki yonu loya force nse kaya mwa mwa 1 week ena uti mwa bone si de edi omu omu up to echina 9 o'clock omu aye bia omu wante omu pe omu kafa asema mwono omo fasa nka tani nyina mbo mbo mbo famba chi court ni nde nyame ya de mawi a 1 o'clock a lawyer ko ni nyina mla court na otimu afo ni nti omo nu ase enje o ma kan nu awi am otimu afo no asori so ama ye nyina ye dia bon ti ante tension for ye ye ye interview a nurse ko ni bi baaye se omo be tie obu nyama ba ni enje ani omo nyina ye interview ni enwe ani se ni mi pia bon ti ni nse na ready na ho na o hwe se na no otimu afo na otimu se onye sentio ni onu anso awa ma se ebia court ni ti wo ba isa so onu wa ti nuju na beji enti kwenti ni hu se wa bo epini lawyer ba ko wa e ma we ma se beje ni na na lawyer ni no na wa ye ni interview se ni ni ameti se wo ka se ni se omo de letter akoni office a wo mu nyandu wo yoku e na lawyer ba ko wa ka se ni se okay se wo ka ni sa ma se mi kwat na mi che mu ni am me na mi che mu na ma ba e ran si dey on be tin fi lawyer ni ni tun ni nan ko ha na je o ta ni o pa ha na odi lechi tan ti o ma o mu kan lawyer ni no lawyer ko ko ma mu kan mo ni mpp ko ni bia no o mu kan lawyer ni ni o mu se ah lawyer ma je de ni o mu ni nsa o be o pa se o be invite ni ko yi o ko a se mu ni nyam o be ye de bi o nko be bia e ti na ko ye chuma mi nji o si mi ma na se dia ye gidigidi nti na lawyer ba ko wa first step of the court na di care mu na di kan be dia wa park na e kwan wu ni kakai no wan na jinse o court na di care mu na e ho no mu nana agene ni aye nyan e wa na o si yoko no ko tina aka no e pe do na no se on tine e ma lo ya ba fu wa e ra ka ni mu e no no so e force se o be ra ka ni mu ki e ni nkofo ni bi na twi e wa no e kwa di chi e na ba

0: me ka chan se mi su mi heaven ye. Mo se ndi jan ba sa na na za ma me ni aje na mi heaven na mu na mi wo no. What you say? Thank you. Wafa.
1: Anti am afraid
0: fear
1: me.
0: Me ba chop bra life no so be bra life no so. Nanchani akwa go pamano.